Oh, literetek, ni no nareka, no ki yonita e pena, ya hem ki radio station. Ki pome kuana e futu e, ni ki pe pereta man, ya hem ki kipu radio, yu hape e, me kuena ko tahkwe. Na si mata ko pereta po kuena, ya hem country hour, ni no ki listen to your song. Me kuema ne kine manu tazatsa, pa na si mata ko pereta, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, in Midland. Ni ki maita ko pereta, ki ni yamano ki jam party, ni ki disana, si manu tagi ka hape, ni tsa. Listen to your song. He said, "Okay, na ko ekini ni country hour. Na ko te pets ni sa pets ni maatsu no tau ko pereta mai na pani chai. Ako mai ko na ki pome ko eki ko ramki kitspe no tike. Kusime te ki aki kia kau ma pa unenoru. Kia kau pata pa kia kau pata pa kia na ni chai kitapana ni."